ta vi dina ma ka na lex li ha na ma na tlo ta la ma la gu na lang ri ta ma su ma la ka sa mi na am pa ya na ta ng pu ko pa la vi sa ka na ma na klo lang lebo pa ji dina ka me ha la facebook radio ka ya mira fm sa ka na ma na klo lang ma ju su te hang klara din ha dui lang ana klo na sa ka na ma na pa ka sio jun na ta la ma kra tlo la vi ani ha pa ka sio yun ya sa lo vi ma na e ka la ho Aman telah alang ngati reti tak lama dah lepak lah pada jo ni pakai sio yun ya selubi men ikat lahu. Aman telah alang ngati reti tak lama dah lepak lah pada jo.